Kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

sa sugo aron ang Dios mahimuot kanila o maluwas sila. Apan ang bag-o nga saad nagsimbolo sa kasinatian sa mga katawhan na sila nagsalig sa kumpleto gayon sa gugma sa Dios o sa pagpasaylo na nagasalig sila sa Dios sa tarang mga butang ngayang gisaad na kinimahitabo alang kanila. Si Pablo nagasulti ninyo duha ka kasinatian. Kasinatian sa daang tugon nga ang ilang gihimo magtumansugo aron sila luwason. Apan mga kaigsunan, ang bagong saad mao nga kining mga tawhana nagasalig diha sa Dios alang sa kapasayduan. Ang mayong balita as kaluwasan kini nagalangkob sa daang tugon ug bagong tugon. Ang nasipyat lang sa daang tugon dili ang tugon kung dili ang konsepto sa mga tao. Ang plano sa kaluwasan dili makuha pinaagi sa pagtuman sa kasuguan daan pa na sa daang tugon. Apan ang konsepto sa tao mo ay nasayop kailang gutuhan na kung tumano ng sugo maluwas sila. Busa diri sa bagong tugon di pa santop yun. Wala mo, di mo maluwas diha. Maluwas ra mo pinaagi sa pagsalig ngani sa Dios ug pinaagi sa grasya sa atong Ginoo. Busa wala kita maluwas tungod sa mga ayong butang na atong nabuhat. Apang gipili kita niya nga maluwas tungod kay siya maluluyon. Siya mo ay nagapili sa pagbuhat sa wala pa maghimugso ang kapanahunan tungod kay si Kristo mauman ang magabuhat kini alang kanato. Wala pa matukod ang kalibutan giplano na nga si Kristo gyud. Morgi atong sandiganan sa atong kaluwasan. 2 Timoteo 1:9. Pipila ka mga gatos ka mga tuig dito sa Bohemia si John Huss nagsulat. Martyr kini katong gisunog nga buhi igsoon. Emre John Huss, si Jesus mo ang atong agalon nining yuta. Kita makasasala mabuhi og mamatay. Apan si Jesus nag-antos alang kanato. Og ngano man nga kita dili pud mo antos alang kaniya. Ang Dios naggamit niining mga kasakit aron paghinlo sa atong mga sala. Gikotlo ni Ellen G. White sa Great Controversy page 105. Si Pablo andam na nga mo antos alang ni Kristo. Kay nagtuo siya nga siya sama sa yuta nga kulunon. Matod pa sa 2 Corinto 4:7, apang kita mo'y bahandi nining maong kulon, lapok nga kulon, nga ipakita nato nga atong malabuan ang gahum, pinaagi sa Dios o dili gikan ka nato. So nakita na ni Pablo na naasya sa kasakitan kaya ang yutang kolonon purmahon, mapurma kita, pinagi sa mga kasakitan. Tawag-tawag lamang si Pablo, apara yung magkalimot, masakitan ba yun siya? Naay panahon nga siya magluya. Apan dili kini makapugong sa iyang pagbuhat alang ni Ginoos. Kaya nagtuo siya nga ang Diyos, dili gyud mutalikod gikan kaniya. 2 Corinto 4:8 maybe. Sa 2 Corinto 4:10 nagingon, kami nagabati nga murag ang among lawas si Matthew na sama sa pagkamatay ni Jesus. Unya ang kinaboy ni Jesus, among nakaplagan din sa among lawas. Laban lang gihapon siya. Unsa buti pasabot ni nang iyong sama ni Jesus sa kamatayon. Buti pasabot nga kinalang kita, mamatay ang atong daan nga pagkatao. Adlaw-adlaw. Aro kita andam nga magpakamatay alang ni Ginoo sama sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa krus. Ung samang kining gingon sama sa kinabuhi ni Ginoo. Ang kinabuhi ni Ginoo igsoon wala siya mapugni sa kamatayon. Nabanaw siya gikan sa kamatayon.
og si Pablo nagtuo nga bisan pa man mamatay siya ng kalibutana, apan sama ni Ginoos may iyang pagkapanahon. Kasiguro ang kini ni Ginoos nga atong madaog pinaagi sa espirituhanong kusog aron kita makig-away batok sa sala og sa kinabuhi. Sa 2 Corintios 4:17 ang Diyos na gamit sa pulong ni ining sa bagong tugon. Nagyon din eh, kami mga maluya, apan kami nagadayag alang sa kalampusan ngadto sa atong ginudili alang sa among kaugalingon. Ang kalampusan ni Pablo nga ginatanaw dili sa iyang kaugalingon, apan alang sa Diyos. Daghantang mga kasakit nga atong ikatagbo, daghantang problema, daghang musupak sa daya nga kita magwali sa may balita. Apan kanang tanang mga pirohisyo nga atong magian, dili makatumbas sa ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagpadayon si Apostol Pablo ng iyong kini nga mga butang nga atong makita kini mga kasakit mula ba'y rani sa mubo nga panahon. Apan ang butang nga wala nato makita magapadayon sa walay katapusan. Kining kasakit mga kaigsunan, kining mga kalisdanan lumalabay rani. Bubo rani nga panahon. Apan ang wa nato makita kinabuhi nga walay katapusan hangtod sa kalturan. Busas Pablo nagatawag niadtong mga leaders sa Korinto nga nangasaag. Mga membro sa iglesia sa Korinto nga nangasaad. Nagatawag siya nga unta sila mo balik. Sa 2 Corinto 5:11 nag-ingon dinhi, nahibalo kami nga ang Diyos maga hukom kanato. Busa maninampingon kita nga kita musunod kaniya, magmatinumanong kaniya. Tungod niini, kami nagasulti sa mensahe sa Diyos ngadto sa mga katawhan. Gusto namo nga kamumuto diya sa Diyos o ang Diyos mismo mao'y magasulay unsa ang maayo o unsa ang dili. Nagpasabot mga kaigsunan nga kita mutuman sa tanang mga butang gikan sa Diyos o magserbisyo kita ngadto sa Diyos sa tibuok nato nga kasing-kasing. Si Pablo nagabuhat alang kang Ginoos. Busa unsa ang kalampusan sa iyang pagministeryo, dili siya makadayeg sa iyang kaugalingon. Hinumdumi nga ang atong leksyon nagahisgot sa authentic ministry for Jesus. Maunang tinuod nga pagministeryo. Dili kita magtanaw sa kalampusan sa atong ministry, sa atong kaugalingon. Apan ang unsa man ang kalampusan sa ministry, sa pagwali sa mga balita, ang tanan nga himaya ngadto sa Diyos. Busa nag-ingon siya sa mga taga-Korinto, apan dili ko gusto mo ingon nining dag ko mga butang mahitungod sa akong kaugalingon. Kay usalang kabutang ang magahimo kanato dako. Mao si Ginoos ang iyang kamatayon o kalbaryo sa cross. Galatia 6:14. 2 Corinto 5:11 ng ngayon, dili. Wala kami magadayag sa among kaugalingon. Apang kami nagasulti ni ini nga kamong magmapasigarbuhon, dili pinagi sa garbo alang kanamo. Nga kamo buti pasabot nga magmalipayong kamo tungod kanamo. Og unya kamo andam sa pagtubag sa mga katawan ni Ad itong mga garbuso nga napuno ang garbo sa ilang kaugalingon. Kaya nakapagubot sa Korinto ang garbo sa mga leaders, mga kaigsunan. Kining mga tawhana nga napuno sa garbo, nag-iun sa Apostol Pablo, mga mini kini nga mga magtutudlo. Dili kini authentic mga kaigsunan.
wala sila magatagad may tungod sa mga katawan sama ni Pablo. Painungdan nga nagtawag si Pablo ni adtong mga nadala sa mga piki ng mga magtutudlo. O gitawag usab ang mga piki ng magtutudlo, bumalik ka mo nga to sa Diyos. 2 Corinto 5:20. Inyo nakita, wala mag-iwas Pablo, bumalik ka mo sa iglesia, bumalik ka mo nga to sa Diyos. Sadya nga kitang mabalik nga to sa Diyos, mahimo kitang bag-o nga tao. 2 Corinto 5:17. Busa bisag kinsa nga naa ni Kristo, siya bag-o na nga linalang. O ang daan nga mga butang, daan nga mga batasan, niagi na o tanawa, bag-o na siya. Mauni ang resulta kung mabalik kita nga to sa atong Diyos. Sa 2 Corinto 5:19, ang Diyos gusto nga kita magabuhat sa pagwalis maayong balita. Arong kadtong nga padpad sa mga piki nga mga pagtulunan makabalik sa pag-alagad ngadto kaniya. Ugon niya sa diha nga sila makabalik sa pag-alagad ngadto sa Diyos, mahimo na sab sila nga mga mensahero ni Jesus. 2 Corinto 5:20. Kung atong balikon, si Pablo nagatawag sa mga taga-Korinto, bumalik kamo nga to sa Diyos. Ugon niya kamo mabalaan. Kay si Pablo nagasulti sa 2 Corinto 6:11 hangtos katapusan o Kapitulo 7, versikulo 1, nagingon siya nga ang mga membro sa iglesia gikinahanglan maghigugmaay ang usag-usa. Ngailang ipakita nga sila usara de sa Diyos, ugon niya sila maninguha gayon, ngailang mabatnan ang kalinaw sa usag-usa. Kini nga hangyo ni Pablo sa paghigugma sa usag-usa sa sulod sa iglesia, valid o relevant gihapon ni sa atong kapanahunan. Maghinigugmaay kita ang usag-usa. Si Pablo nagapadasig sa mga Korinto nga dili sila mubulag sa Diyos. Mahinungdan nga aduna sila ay siya ay mga sugyot, mga palatakdaan kung unsaon nga dili kita mabulag sa atong Diyos. Aniya, 1. Ayaw pag-apil-apil niadto mga tawhana nga dili sila pundok ni Kristo. 2 Corinto 6:14. Sunod, palayo kamo nini matawhana nga dili mga katawhan sa Dios. Sunod, musiparar kamo sa inyong kaugalingon gikan kanila. Sunod, ayaw paghikap sa dili mga mahinlo. Wala kini igsuon magatudlo lamang sa pagkaon nga mahugaw. Apan kini nagahisgot usab sa moralidad, ayaw paghika niya nang dili imo kaya kada hugaw kung imo nang hikapon. 5, nga atong bantayan ang atong kaugalingon na kita putli hinlo gikan sa atong paghimo sa atong lawas o espiritu na mahimong mahugawan. 2 Corinto 7:1. 6, nga atong himoon nga kita balaan, nga kita magatahod sa atong Diyos. Atong himuon yun. Ang pagduol sa atong Ginoo, aron mahimo kitang balaan. Musiparar kita sa atong Diyos, mawala ang atong pagkabalaan. Kini nga mga patalakdaan, mga kaigsunan, balaan kini nga gusto sa Diyos, magkinabuhi kitang nga balaan nga kinabuhi. Musiparar kita sa mga Diyos-Diyos, mga kaigsunan. Sa 2 Corinto 6:11 o 7:1, adunay 7 ka mga saad. Alang sa plano sa Diyos sa mga iglesia na mahisama sila nga balaan nga templo. Atong tanong, 1. Kung kita mabalaan sa mas templo sa Diyos nga balaan, siya mo puyo uban ka nato sa mas templo nga naa siya sa presensya sa templo.
O gunya, ikaduha, ang Diyos magalakaw kauban ka na to. Muna yung mga sadig son. O ikatulo, nga ang Diyos mamahimo nga ato nga Diyos. Ikaw pat, nga kita mamahimo nga iyang mga katawhan. Ikalima, nga ang Diyos magadawat ka na to. Ikaunom, nga ang Diyos mamahimo natong amahan sa atong kinabuhi. Maunig son ang mga sad nga gihatag ka na to. Og ang ikapito. Og na kita mahimong mga anak nga babaeg lalaki sa atong Diyos. Pagkatahom igsoon. Sa maong saad sa di ang kita mudul sa Diyos aron mahimo kitang balaan sama sa templo nga ang Diyos na ang presensya sa templo. Si Pablo nagasulti na kining kasing-kasing mapuno diha sa gugma. Ang ilang kasing-kasing napuno sa gugma, ngadto nining mga katawhan. Mauni ang authentic nga ministry na kitangang naas buhat, puno kita sa gugma alang sa mga katawhan sa Diyos. Sabado, so sab na ginus Pablo, maghinigugmay ka mo sa usag-usa. Higugmao sab ako ninyo, kinagabudlay ako alang kaninyo. Si Pablo nakaamgo, nga doon ay mga tao, mga kaigsunan, dili ang taran, pero doon ay daghan nga nagugma ka niya. O sari nga, iyang gibati nga siya, wanted, gikinahanglan siya, na higugma ang mga taga-Korinto, nakatabang kini kaniya sa kadasig sa kalipay o paglaom. Busa na ganyan si Apostol Pablo sa 2 Corinto 7.4, nasayod ako. Kaninyo. Naibalo ko kaninyo. Og ako nagsalig kaninyo. Og ako mapasigarbuhon kaninyo. Kay nakatabang kamo sa pagpaligon kanako. Busa, kung adunay mga kasakit, ako sa gihapon nagmalipayon. Kay nagtanaw ko ninyo nga kamo nahigugman ako o nagtanaw ko ninyo nga kamo nagsalig ka na ko. Si Pablo puno sa paglaom ug kalipay. Mga kaigsuunan, makatabang baya kamo sa pagpaligon sa mga pastor usab? Sada na inyong ipabati ang inyong gugma ngadto sa mga magbubuhat. Sada nga inyong ipabati nga kamo nagasalig sa inyong magbubuhat, makapaligon kamo usab sa ilang pagkaministro o makatabang kamo na ang ilang ministry mamahimong authentic, mga kaigsunan. Busas Pablo naghatag og maayong balita, mahitungod ni ining iyang sulat na ang tinuod na katarungan sa kalipay ni Pablo kalipay, paglaom rather, mao ang pagsalig sa mga kaigsunan ngadto kaniya. O ang usab paghigugma ngadto kaniya. Monig son nga naging si Pablo, nakatabang kinista ng panahon nga naa ako sa mga kasubo o mga kalisdanan. Busa kining sulat ni Pablo sa mga katawhan. Naging din ni the epistle to the Corinthians made some people very sad to feel sorry for their sins. Kining sulat ni Pablo gipadala sa mga taga-Korinto, daghan ang nibati sa kasubo sa mga sala nga ilang nabuhat o daghan ang mihunong sa pagpakasala. Mauni ang ilanan sa authentic na ministry na dunay kausaban ang mga tao na iyang giministeryuhan. Ang Diyos nagagamit sa atong mga kasubo o mga kasakit ng mga kasinatian kay kini makatabang sa pagluwas ka nato. Busa, kini nga balita ngadto ni Pablo nakatagog kalipay ni ining alagad sa Dios nga daghan ang nangosab silang kinabuhi ug daghan ang nagsalig kaniya ug daghan usab mga kaigsuonan ang mituo kaniya. Si Ellen G. White nagingon, atong ipakita sa matag usa dinhi sa langit ug sa yuta nang Dios mapinasaydoon. Huwag atong ipakita ng Diyos na higugmak ka na to
magdala siya kanato balik ngadto siyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Ugon niya kita magabati sa kasubo sa atong kasing-kasing tungod sa atong pagpakasala. Muhunong kita sa pagpakasala ug mobalik kita ngadto sa Dios. Muto kita ni Jesus nga siya namatay alang sa atong mga sala ug atong masabtan na ang Dios magadawat kanato pinaagi ni Jesus. Special Testimonies on Education, page 223. Nagparayon sa Ellen G. White. Atong paninguhaon nga kita mamahimong balaan tungod kay kita mitahod sa Dios uban sa pagkahadlok sa pagsunod kaniya. Igikotlo ni Ellen G. White ang 2 Corinto 7:1. Dahil nagparayon sa Ellen G. White si Pablo, buot mutabang sa mga bagong Kristiyano sa Korinto, aros pagtubo sa ilang pagtuog, mahimo silang mamaligon. Si Pablo buot, alang kanila, na adunay lalum nga paghigugma nila ngadto sa atong Diyos. Si Pablo nagpasidaan kanila, sa pagkinabuhi sa kumpleto gayud, alang ni Jesus, aron matukod ang ginharian sa Diyos sa iyang makatawan. The Acts of the Apostles, page 201. Karong matuta sa synopsis. Synopsis of lessons. Kung ang mga pastor sama ni Pablo, makakita ang mga katawan nga ilang giwalihan sa mga imbalita, nakabaton o kausaban alang sa mayong pagkinabuhi ang mga magbubuhat mubati o karipay. Muna ang giho ni Pablo. Kini mo'y sukdanan kung ang atong pagpangabudlay ngadto sa Dios kakawangan ba kung walay mga kausaban sa kinabuhi sa mga tao nga atong gidadaan sa mayong balita. Gisaysay ni Apostol Pablo ang mga kasakit nga iyang naagyan sa pagwali sa mayong balita. Apan malipayon siya sa pagpasalig sa mga taga-Korinto na ang Dios nga nagatipig sa ilang kinabuhi, nagaproteksyon sa ilang kinabuhi, gikan sa mga kasakit, mausab ang Diyos nga magatipig sa mga katawhan niya sa diha na sila makabaton og kasakit tungod sa pagwali sa mayong balita. Sa sinulat ni Apostol Pablo sa Corinto, nagtawag niadto mga tao nga mibiyas pag-alagad nga mubalik ngadto sa Diyos. Og sa diya sila magkabalik. Pagatawgon sila diya aron mamahimong balaan. Dili, mga kaigsunan, nga sila, dili iya ni Kristo, apan sila mabuhi diya sa hinlo nga kinabuhi, nga malayo sa kahugawan sa kalibutan. Adunay sambingay ni Jesus, figure of speech. Naging si Pablo, kita mo'y sulat nga gibasa sa mga katawan. Kita mo'y sulat nga gibasa sa mga katawan. Buti pasabot nga ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi, madayag sa mga tao, makita sa mga tao, ang kausaban sa atong kinabuhi, muna ang sulat nga mabasa sa mga katawan. Nga atong kinabuhi, mga kaigsuran, is transparent through and through. Bisag balis karon tuwaron na atong kinabuhi, ang mga tao makaingon na kita nakabaton og kausaban. Karon handa kong pangutana, unsa man kita nga klase nga sulat nga gibasa sa mga katawan? Kining atong kinabuhi nga nausab diha ni Kristo nga gibasa sa mga katawan, makakabig kini sa dagang mga hamiling kalag kung ilang nabasa ang kausaban sa atong kinabuhi. Busa kining atong kinabuhi nga nakabaton og kausaban pinag-grasya sa atong Ginoo, mao ni ang waling hilom nga makita sa mga katawhan. Og kini nga sulat, kumbaga, sa diha nga makita nila ang atong pagkamatarong sa pagkinabuhi pinag-grasya sa atong Ginoo, morning sulat nga atong gihatod
Kumbaga, sama kita sa mga postman. Anong tig-deliver ang surat? Nga atong na-deliver ang surat sa atong kinabuhi ngadto sa uban. Akong tapuson ang practical application. Pinagi na yung gitawag na ko, the parable of the undelivered letter. True story, itago lang na ko ang mga persona. O siguro ako pong itago ang mga dapit. Pero ang mga panghitabo, ako isay-isay, ilikayan lang na ko ang detalye kayo aron di ninyo mahibararong kinsa. May suod na akong higala. Nas buhat. Misulti siya. Nasamtang siya dito paskulhiyo na iyang hinigugma sa atong silutayang karo uyab. May mga plano na nila. May mga plano na. Busa ang plano nila kay ang lalaki una mang mi-graduate, ang babae na ulahiman. Pero dili dugay ang pagkaulay pag-graduate. Nagsabot sila na ang lalaki mangita og trabaho, eventually nakakitag trabaho yun sa atong organization. May sabot nila na pag-graduate sa babae, magpadala siya og sulat nga mananghid nga mamalay sila. Uba niya ang ginikanan, dado niya ngadto sa dapit sa babae nga mananghid nga mamalay siya. So, matod pa niya, nagpadala siya og sulat sa babae nga nagingon nga ipapananghid ko diha sa imong papa ug mama na ang akong papa ug mama mo ana kauban ka nako kay mamalay kami. Ang sulat andam na nga iyang ihulog sa post office. Pero may usa ka estudyante nga dito usab nagtungha sa mong tulunghaan. Summertime to, og nangyong nga, sir, wa tumang ko sa kulihiyo na kailan mong ko sa mong uyab. Kung na kay sulat, ako na doon. Ako i-deliver. Ningon ang mong higala na ko. Ayaw na lang kay ako lang ipagig post office. Og matod pa niya. Tinod mo po, sir, kung sa post office na maabda nagsiyam-siyam, dugay na mabot. Wala gamang ko ugma. Ako niya itang sulat. Busa ka itong sulat sa pagpamalay, gipadala ni ining maong estudyante sa mong kolehiyo, diin kining lalaki ausab ni graduate. Nagpaabot ang lalaki og tubag. Wala agay tubag. Nagpaabot nga nagpaabot, wala itubag. Hangtod, natandog ang iyang garbo og iya katong gi-interpret ang iyang uyab dito sa kolehiyo, naglimbong kaniya. Nag-iatik ra gyud ko na eh. Pasalig-salig nga mamalay ko niya. Wa gyud mo tubag o dili. Alang-alang mo adto mi nga wala tubag. So nawala ang mong istorya. Nagingon ang akong kaila nga magbubuhat. Wa ko kay malog nga nung wala gyud ko niya tubaga. Eventually, nagminyo kining akong kaila nga worker. Nagminyo. O ang babae, nagminyo po. Karon may abot ang panahon. Pila ka mga tuig, pilang mga tuig. Siguro mga 20 years na tingali. Or siguro mga 30 years. Kaya ilang mga anak, dalaga na kulitaw. May homecoming sa mong kolehiyo. Grand homecoming. Daghan ng mga miadto dito, mga alumni. Nagkakita sila din yung babae, kaya may tambong manusab ko itong iyang uyab. Nagibamatay sila, linamanuhay, informal. Ang lalaki gusto gyud mangutana o nga nung sila magkadayon. So, nakahiga yun siya pag-ingon nga, pwede ba mag-istoryeta kay murag na ate istoryahon nun? Ingon ang babae, dugay gyud ko po gadumot ni mo gyud, mag-istory gyud ko ni mo. Sa laptop nga pagkasurke, nag-istoryahay sila. Sa disinti nga pamagi, wala mo ang tugasa. Di Argus Campus. Sa maong iskwilahan. Nag-istorya sila. Istorya sila may tungkol sa ilang mga bata, muna, etc. etc. Hangtod ni ingon ang babae, isaragod. Nga nung atong istorya ng mga bata man,
Wa may problema nga itong mga bata. Kita man ang nagka-problema.

Nakaid so nang, ego na lang sila nang atawa. Sa oma na to. Subay-subay dahi, subay-subay ang nahitabo. Katong estudyante na nagdala sa sulat, nalimot pag-deliver sa babae among sulat na mamalay ang lalaki. Nalimot. Sabi ninyo, pila ka mga panahon, katong estudyante nga nagdalag sulat, nahimupod nga magbubuhat. Nahimupod nga pastor. O kunya, ginvite ako sa mga simbahan, o kang babae, official sa church, in charge sa mga kalihukan nga mo'y nag-sponsor sa akong pag-adto dito. So nagkada ko dito seminar. Nag-istorya mi sa babae, kay suod man po ming higala, istorya-istorya mi. So akong ginan nga, karun ay balo na yun kung anong mo magdayon sa bitaw, saon to man yun. Digid mo, ang plano sa Ginoo. Digid mo. Huwag samta kami nag-inisturhay, niagi ang church pastor na nasaan niya itong simbahan. Pag-agi yun niya, paglabay yun niya, ningon dahil ang babae, gakuya man sa kukuya. Naara. Ang iyang gikot, gigamit nga word, kuya, narang culprit. Narang culprit. Kamay yung dasmagan. Pero nga tawa rin po. May murag iyara bitaw to. Ang akong punto, mga kaigsunan mo, kita mo ay sulat. Ang atong kinabuhi mo ay mabasa sa mga katawan. O kung atong kinabuhi, daghang ikasaway ni ining mga taong nga wala pas kamaturan, ang sulat sa gugma ni Ginoo, ang sulat sa kaluwasan alang sa mga katawan, dili nato ma-deliver tungod kay dili man makabasa ang matao sa kausaban sa atong kinabuhi. This is the danger of the undelivered letter. Ayaw kalimot. Ikaw ako, mga sulat ang atong kinabuhi nga ginabasa sa mga katawan. O kung positibo ang ilang nabasa kanato, we are delivering the gospel to the people. Hapang kung dagag ikasaway sa atong kinabuhi, dili mao ang atong pagkinabuhi, ang atong sulat sa maayong balita, dili madawat sa mga katawan. O kung ang atong kinabuhi, sukwahi og lahi, sa maayong balita ng atong giwali, ako magayon, matag-usa ka na to. We are not authentic minister of God. Ang minister of God, gikan sa membro sa iglesia, kung magdala kag maayong balita, you are ministering. Ang mga laymen, they are minister. Opisyal sa iglesia, they are the ministers of God. The ministry of bringing the gospel to the people. Sa makausapa akong balikon, the parable of the undelivered letter, ang akong punto mo, dako og katalagman kung ang sulat dili mahatod. O kining sulat sa atong kinabuhi, kung di ni magkadimao, wala'y pagkabalaan diha sa grasya sa atong Ginoo, dili kini ma-deliver ngadto sa mga katawhan. O kining atong kinabuhi, mauni ang kinabuhi na nagadala sa tinuod o authentic na ministry, mga kaigsunan. Magapo kita alas pagtapos. Gamhan ang Diyos nga naka sa mga langit. Himuha kami nga mga tinuod nga mga nagserbisyo alang kanimo. Sa ginagmay o dinagko nga mga katungdanan, direkta o indirekta nga pamaagi, kami naghatod sa pulong nimo ngadto sa mga katawan. Ug ang makasusubo nga kiningamong kinabuhi mo ang sulat sa gugma. Sulat kini sa mayong balita sa kaluwasan. Apan kung negatibo ang makita sa mga katawan sa among kinabuhi, ang sulat sa gugma, sulat sa kaluwasan, di na mo mahiatod ngadto sa mga katawan nga napas kangit-ngit sa kaliputan. Tabangan mo kaming tanan na mahimo kaming sulat na mabasa sa mga katawan sa kalibutan, na puno kami sa kugma,

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Samtang aduna pa'y panang ayaw paglangan iksan sa malumu si Kristo nagtawag kanimo nagaawhag sa kasakit siya mulipay sa kasubo siya muhupay ibaluing laglagon ang kalibutan silutan ang dautan busa alagad karon

0: unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis na nausab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

Paraisod. Pagkadako sa gugma ni Jesus. Iyang ibiyaan, iyang tubo.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: 103.7 FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

Sadlipat ang magsugod sa itong pag-ampo. Magbasa tayo ng teksto makita sa Salmo 23:1. Ang laingon, si Jehova mao kong balantay. Walay makulang ka na ko. Kung usali ka ni Jehova, bantayan ta niya. Sa tanan panahon, karon mag-ampo ta.